0: so ya dia pe
1: popo
0: wo so asase ti yesu oba asase so asase wo so yesu osubum asase sense nisie so yesu ni wo asase wo so yesu wo sori so asase ya dia pe na ata yesu ebeyi nani mo nyamotie no asase mpontimi nyina ne na so ta ntimi ta sentimi oso ne putu me pon petrol na wa ma asase aye de be
1: nyina so apokwa e
0: papra kakra
1: ni ntwaso no
0: yes
1: si na ohye wo wia
0: na wo ohye wo wia
1: na empue
0: na ewia mpie wa ne timi hye wia ma wia mpie papa we na me si suro na no pei so ye twamanfo suro papa we wo ye konkonse ne suro no wo ye wudifo ye nyinsengu tu nyinsengu a ye de abai suro no na sachira wa kyere isa na watu agu a na me na mo ai ss sabre na misa ha one sachira wa kyere me se boni bia bo akatua daachi o papa we yenu atun yinse agu na misa entidi hallelujah
1: amen
0: mura ana na usari ntida urade becho
1: ase usanso no unu hede okoye nso nye enkrani
0: ti asemri o mura se e ka bible a sodom ni gomora unza urade ya akura bi firi
1: da bi
0: sodom ni gomora akura bi firi
1: da bi
0: ya me sempanyifu se enkra ya de me
1: e ka ho do abreso sa
0: no abreso sa ha aje akura nyamisuro tinim na urade begew to ya akura na urade nsuro esuro ntimu aboa timen kan kire me se sabra me koyi gui na misa masa suwu satra wati ne pewa de chao ne suu krem se mayam pone timenya boni se biem te urade fa cheme ne satra wadwene wakoyi nyinse gu enwo asamo mai hallelujah
1: amen
0: wudi du babia hwempra chenso wo sanem suro nyame o suro nyame na awade suro ebo kwa bi manipa ebie kwa manipa emanipa nkwa emanipa ni gedi ne nkwa me but obi awon suro awade no ontimi ni ne nkwa me na nanim ku ase na so weto ne mpofri mu na how ni unique ese ne basa ni panos as I'm a TV radio program Friday, I'm preaching America. Now, Oba, Mame ba, and young papa ma. Who were 34, 37 years? Unia was 17 years. Ye kofa ube fia na unia, ununiana ketwanata. Uye wasa putiye guswa me diane nyawa ye diebe eku. E diane nyawa kun kre niya pao doa, Oba we pa bwone chi. Masa, nyaminu nipa wansamka wu.
1: Nipa wansamka.
0: Nami suru ni nipem. Jemeso amen.
1: Amen.
0: Mura, yenka Joshua no.
1: Joshua 7.
0: Verse number 1.
1: Verse down. Number 1.
0: Yentie.
1: Bible say okum Israel for a.
0: Bible say yekum Israel for a.
1: Akan.
0: Okum akan so. Yenko.
1: Na Israel for to ehyaye de no ho mra.
0: Na Israel for to Ewurade mra. Opese o kire se Ewurade mra wo hye Israelfo no. Israelfo to sa mra no.
1: Na Sarah ba Abdi ba Kami. Ba Akan. Ofri Yuda abusua mu no. Fa ehyade ya no bi.
0: Okobɔ kro no. Nti asem ni o. Akan ekɔ Ewurade fie. Ena Israelfo to mra. Ena Israelfo ni kɔse sa enema wo Kristo asɔre fie. Ena Akan a ano pe meka ho asem no ha kan so ko fa sade ni bi wo Kristo asori fie jeme so amen
1: amen
0: asoro na ache kiska wo asem a meke wo ye ha kan wo bi aye bi wo bible no muda e na ne nananom ne ne ne generation no wo cheke asori sika da bia no asori sika no ko fie awode odi ko fie
1: kwasem
0: ti asem ni o obi ti asori fie opo asori a onimie mo eye ne de odi ko fie ti asem ni o asori fie obi fun timi yera asori fie obi bag eye la ayama obi passport mpo timi ye de be eye da asori fie ba bro se akan kofa ehira ntumade ni bi wa asori fie yobu wa oru asori fie a ade na ye asori de anketenket obi kura ti kwa asori fie nu otu asori bob
1: tu ade akobonifie
0: anya nsole fie nkwa na krono wewo na djuma the same krono wo adwuma sika no wofa adwuma keyboard obetam adwuma laptop obetam hallelujah
1: amen
0: anya adwuma nko abonten so wo so ne ma no obi to bag mu wochi ti asem ni wo so ne ma no no obi zu tu botom
1: sa pepepe
0: na akai eko boss akrono a enipa boni bi kwai
1: na awade bu fu Israel fu
0: na awade bu fu ti asem ni o entu krono a anopai ona eguso wonsa guso a wokobona awade bu fu ye de be etim to obi akronfo a wonsa kira na jene na krono awade bu fu otim to make the fear of God akiro na awade bu fu Israel fu kwai
1: na Joshua suma merema bi firi Jericho ko
0: na Joshua suma merema bi firi Jericho ko
1: owo Betmi
0: owo Betmi yes
1: better apuye
0: kai
1: na o kachre won se
0: na popro se Joshua kachre won se
1: monkosra asase no
0: monkosra e asase no
1: na emerema no ko na emerema no kosra
0: na wo ka babo no abofo no a Joshua suma mo so o monko no o mon ete se kai a train masa from Israel to air enye kwan ketoa na omo court se die train etu mirika no na ba pro se abofo ne ye de ben
1: ekosira
0: asase no
1: na osane ba Joshua anche beka chere se
0: na osane ba Joshua anche beka chere ne se
1: ma oman no ema oman no enfro enko
0: ema oman no enfro enko bra kakra kakra
1: be merema no beye mpim num
0: mpim num
1: ana mpim sa
0: ana mpim sa
1: enko
0: enko
1: ko enha oman no
0: ti asem ni ye pao ti as what do we say
1: madu verse number 3 down nam de ko verse number 4
0: ha enye wo de nyanto boase ewa hwehwe baabi a omukwa fa akan bai ti asem ni o medi manoka na ebra Joshua mo pebra de chao because na you ne ka se ababeda Israel asase no so na de Israel fo be bia enye ye because na urade abufu abete Israel if you say and here na nka ya kronkron ade a na nka wa asori fie no pa che obi akoya de be akofa
1: akofa
0: ade ya kronkron ade a e wa asori fie obi akoya de be akofa ti krono asamo a ye ka se woni pa bia sachira na dwene na hu asamo ni o krono bo mo nana no mbobu o babrunim na akan esu kohwi ade se de wunsu kohwi ade no na se de eto akan no se nyamisura ma o mu a sa ne be de be ebeto jeme so amen
1: amen
0: wo
1: Joshua 7 verse number 10
0: verse number 10
1: na awade ka kire Joshua se
0: na awade ka sachira Joshua se
1: sori e
0: Joshua sorry.
1: I didn't know what you were to form say.
0: I say don't ya Joshua did the butu form the word and say Israel for di nkuku. Tia samu say omano say bone wo oman ni mu a oman ni di nkuku. Enti di ntia Ghana ntimi nsore. Na de be bibia wo Ghana nye ye ni say bone wo Ghana fo mu dodo enti oman ni si apeni and oman ni di nkuku. Hey, bokra wake up yeko bani da so ni ba bia mi se jamanto so krono bodo so yi se igu do so enkoda monato enkoda afa ewutie bone ne do si kawia e do so sa pepe pe na ne ko su Israel ti babro se Joshua unu se onyame apawo ma no ti babro se Joshua de nanum butu from the word they want paganity na no upon pay.
1: Na
0: Awurade kasa che Joshua se. Joshua ade na do ni obutu for mo sa.
1: Israel
0: aye bone. Na Israel atome me Awurade te pay.
1: Ni
0: baba ko na aye bone o enso asai oman ni nyina. That is the fear of God. That me see minimum Awurade wo hu nti. Mu kasa che ni pa bi aso anya de be.
1: Mu ni sa.
0: A kan ko na aye bone. Enso bone na fra ba Israel abunum.
1: Sa
0: tuobu owa ebusuem owo ma owo yire owo obusua no wo ye bone wade bone wade musuo pa na wura busue ni
1: sa
0: ti asem ni ye pao odi musuo pa na wura busue ni ti abrabona wusisu no wo ye obate tu mafo na oba beti wankasa ukunu oba udishe beti akoya bonia wahye hutu ya bona besa ni abusu.